0: ti me di ka me nyankopon wasem de obo me no me di no wada se o ka je se me nyan sam na me kika na me fa machine no ye den e ma no fa ko to na duro if ya se o ju aye o tia se se na e bi aduro na o ton no se duro no be bubu na to
1: do ka so ka jo se o kan kwasi ase
0: kan kwasi amen
2: amen
0: fa me ko azara no
2: I'm going to say, Ehanya ensamanfo ma wo.
0: Na Bible say ehanya ensamanfo. Omo mo wu da no. Omo nya sori e be sia wo. Omo nya e de sori be sia wo.
2: Asa asusu akuru ni na.
0: Afi di ayi fu akese. Anu na na na chese na wo di. Anu wo fa bia na chese ye okasa obi nka bi no. Omo nya sori e be sia wo. Omo ka se bi wo o se dai.
2: O se.
0: O se.
2: E ma amaraman ahu fu nyina.
0: Afi ni amanaman ahu fu nyina.
2: Free,
0: Send an account, would you hear the name of Baba Saman Pobra? Send an Ocasa, what do Sassu win? Send an Ocasa, do Sahade, at such a way, Yapadiasu. Now you never say, how do you open what a kind of one Samadua? Now, so what's why I say, Bramo, and

0: for it di
1: untumi didi
0: usika gu bank bebre sign check keke sa u signature keke untumi sign sa da signature no nte du pa biala wa sa si suru hu sign ne
2: ba fm
0: yes sa u sa ene biala sa ne sa menye wa bi so ochina ochina ni ho ma o
3: da bi
0: menye wa bi so ochina chi ochina chi ni ho
3: ma o dia
0: menye wa bi so dena wa twi dena wa twi ni ho ma o ena wuti nyame asema ye ne wo kasai abrabo boni biala wo na mso sesa wa abrabo

0: one
1: more bidder.
0: Eto
1: o ni auto baba sa o ni auto
0: sa sa na o wa auto a e ko bia no da dan papa mu ne dan anane keto da so eye den e gogo me na ne nkata so eye so so papa eti na o ka ama eye eye ti ase o wa ma yoni aba ye wo so se be bi onu wo no
1: papa ni papa
0: nya papa so fo nya misha
1: amen
2: if you see the answer no ma o beti ma fe me 0556
0: 1787 92 0556 1787 92
1: Yes.
0: Me bisa se abraba obo.
3: Asempa FE.
0: Uti se obe sonya mieni ya na sonya mieni. Obe kuwa utale no waya kakaka utiye. Uti di. Se uwa. Onyamede obo anibetio. Nja uye uti di. Obe yila wode katashinu usika. Edo uka. Eta tani. Eti uti di. Se ni auye da kuona na unya kweshia. Obe sonya mieni. Ana osu asama ndu baby sase. Hey. Eti ukoko ti nga osu asane abahabi. Wakati same net was an abaya
1: samba
0: ay yamaye ni mra ya husu o me hwe se abraba ya bo sonya mieni na sonya mieni
1: sa
0: so fujo ka bibi che me
1: amen amen si yakase asamandu ebeba bi sia wo ma se de ye papa ene sikan ye no asamandu ho enya nika asamandu wo no awre ho nko a Bible says asamandu ni aye yi bia biem. Enti ebra wa wu aka nsa gu bi na wo ko honom no. Chese wuni bibi fufuro bia akwa akoya na Yakobon.
0: Yes.
1: Enti wo ma wo honom no woni bibi fufuro bia akwa akoya na Yakobon. Enti wuna wo ba no.

Ali tini bebre na adim ye equipment by enyen kontompo ne omugdin krom ha aya no mo fi se sebe nipa binim hohuru obanim ko eyasoro enti ombi obanu